Ejadhana nekile mwane nyamurungu. Kwa sababu yeye ndiye alikuumba na kuumbira ukaraga runguru wawe, ukaraga dene yawe, omutume kaira na kila kinene pio no mukatha na wukiririe tore yawe. Enkyole la sithe kwa muthikiri nkona itiari tendaika inya siomba kwa idhurikira wa mata inya siya rokere. Metambone ya Miro FM ngwa tanero yeto kajugeto. Ena nonzo muthikiri nwithire twari muntu abata sana kwa mathaira twanjiriri mubango wa jotha kumi na ijire rokere. Mwankathai twitite kurekia nga kuendera ntuko embeya nga kuendera kiumia kithongi ebara bonde baitete kanisene ebara bonde barengare ne bikibikine ebaitete kanisene enka wa mwene nyamurungu wete na mbere kubukaria kubutongoria na kinya kubujiriri mairerere ya nkoroshi yenu enge kwera weta kyoke kumakia eni onto mwene nyamurungu are amonagwe. Okedro mwere jwa kuni jwa murungu. Otoro bwa kuni bwere njare nesia murungu. Nimbibibi bate rio kumakia. Nimbibibi menyo kuina inia. Ego take yo. Nangi kwera ure wabata sana mudhikeria. Enyo ntubo karangia nani kumadhaira tuanjireria. Emuankadha itorekia.

0: Nentuko siyonde jumatatu mwanka juma Kwa ambili ya dainya siya rokiri Mwanka dainyanya siya modenya Turu tengugishi yeto Tugweretwe
1: Meru FM Guataniro Yetu Kajugetu